081-261-3570. It's 081-261-3570. Omolo joko otorodo temi o. Abala koko tani akoni mi lori papa. Emi ti yo nana gbogbo ohun to ye ke mo nipa akoni mi lori papa de di. Odi o ku sowo yin. Ti ma de ti fi abala yi sile mo po tudi abala si ologo niyan. Gan kin to lo si abala si ologo. Ma lanfani lati de lori papa gangan nibi ti ma ti ma lanfani lati ma fun yin ni awon iroyin ro idaraya ti won ti ba mi wa sode. Àwọn awon kan lo sese ko da lori DJ fi eyi agbaye ati bi gbogbo se round up ni party DJ league oni kaloko. Agba bolu tin fowo so bolu sinu apere ni akan mi lori papa omo lede Nigeria ni.